0: Ee ya khone go robala sekolo.
1: Ee ya khone ya.
0: Mhm. Ka mo tla ba le na go ela ya ya di camp.
1: Mo tla robala sekolo. Ka di camp kona ka robala sekolo.
0: Ntle mo.
1: Ao ka se robala.
0: Di kwa re tshe botle tare de tef palesa tsebeng ya gago bana ba sekolo ke lena la kosha gore mo station se sa go theletsa batho pele ga fangwe re go sha tshoro la ke tsho go tshwara misong ya le khone file fa le kosha go tsho go ke se tla bona are mthandazo ke ngwa re go sha tshoro la ke tsho go tshwara misong ya le khone gore mo station se sa go theletsa batho ba thile fela metsotse le subi shupa fela re tswela fale ireng ya bo sinyane mo theletsa re de tef re tshe ba ka se rata mishara lo tsha misong ya le khone la are tsho re tefa 3.5 malongola re go la re tamen tamen la ka le bitso karaba ga mathapo
1: na ka lena ke ramoro ka shameng
0: artist ba ka se roshe di pataba shimishana mo ka rata ka mka ga bona go tloga ba thera bolo sempremi se ba tlego lena ka manana of akre ba tlego wena ka manana go farologana tshe tshepelo sa ra go goka bolo mo ne tifatsa ga botse gore ha ile tsedi mo jo maile mo go le betha bisho ke tlo go tsha gore mo station se sa go thele tsa batho re le tafara 3.5 ke bolong gona misengelo khono ke bo shopulugo ai ke kwa mo sibo wa tsere ke kwa mo sibo gore
1: a ke tsebe ke bona ke mathomo ke bona thagetse sa ka mushipulo
0: ba re bon ba re go di abasadi go di abasadi ifedile
1: a wala ke nna nna ba le ba di tshele ba
0: ifedile go di abasadi ba ga gesu gombe le go di tla jila ba felelo la kgwedi ya august go di abasadi go pula ke tla jila ba simo tharo te go di abasadi ngwa ga ke tsepedi ba simo pedi tsela upja a re re ka tsela e re le boge ba shumisana mmogo ka rena ka mka ga bona kuruka ge le gore go batlile 6 to 9 Michael wa kankuda Mr. Mike Bender Michael se tlhopa ka moka sa nna no la ERS re ba le bogile go marite se baka se le boga fa keeps ke filo ga ramutla ka ditaba tsa area bo senyana tlhopa ga peka dentla go le gona mo stationeng se sa go theletsa batho ke go jabo se go gore ke mushupulugo e bile ga pertjole ka gara go ya basadi go ba ri a tswa le khono re beka tsela e fela ba theletse re tjoka gara ga go ya basadi re a go boledisa le basadi le khono re ba tlotla re ba tlompa ka gara ga mafapha a farologanego ona mo stationeng se sa go theletsa batho go ya bona e fedile upia ga go bolele gore rena ga re ba keteke ba tlhomengwe a re tjole pele ka go boledisa le bona mesong ya le khono gomme tse re go sore tse go tsona mesong ye ke tsara na pele re go fetse ona o ritjelo ona o di amogele mesong ye
1: le khono re tloboledisa le Rosilia le Tselane yena o tjwa le Sun Travel and Tours ga pere tloboledisa le bahlami ba Pumulo Recovery Center la mafelo re tloba re boledisana le malatlhela B yena ke tlhogo ya sekolo
0: aga ka gara ga mafapha a o a farologaneng wa tseba ge re boledisana le tlhogo ya sekolo se se kgatlhoga ke se ste ke sa gore tlhogo ya sekolo re boledisana go le yona ke tlhogo ya sekolo e le gore go o tswa ka kua ke Solomon Dane ka kwa Solomon Dane sekolo se e le gore go lebelela bana ba gona ke bana ba e le gore go ba ga se ba itekanela ebile gape ke bana ba e le gore ba bangwe ba bona ba phela ka bogolofadi ge ba ke foši gona fa o tlo re tlhatlha re tlhalosetsa gore ne ka bela gore ke ditlhotlho tsa mohuta mang tse wena a kopanago le tsona bjalo ka tlhogo ya sekolo bjalo ka motswadi bjalo ka morutiši gona fao kuruka ge le gore tswela pele re keteka basadi kgweding ya basadi gape mola ka go le lengwe ba traveling ba
1: o ka ipana setso le Mauritius
0: re ja kwa go kwalo go shore dai ka ba le gore go diragala eng kuruka ge le gore ya ko shore ditlhotlho di tla ba gona bjalo ka motho wa mosadi go tla ba le rena batho ba banna ba rerego wa tseba keng ke bookile kwa room number 89 o ka no tarapele ra bona gore na go diragala eng ke tla go fa discount bjalo re tla kwa gore na e ka ba le gore ke ditlhotlho tsa mohuta mantse le gore ba kopana le tsona ebile ditlhotlho tse ge ba kopane le tsona ba dira eng ka ge e le gore nako tse dingwe gape lelo a seisimane ba na le gore motho o na le go ba vulnerable bo kgwetsang gore o ne o bona gore wa tseba ke gore ke fitlhelele se ke senyaka ke go ya go tsenela ja mapa e le mothako e tla ba solution ke ka foo mabakeng a mangwe ba tla re go na le monna a mosumo go na le monna a mosumo go na le mosadi a mosumo go na le mosadi a gae ba sa kosise gore dilo tsa mohuto mobelo ga di gone e no ba taba ya go hotse le gore dikgopolong tsa rena re no ba re gopola ebile re nagana gore dilo tsa mohuto mobelo di a diragale di sa diragale e fela gona tap motheletse re retef gape molaka go le lengwe re a tswa ka gare ga mafelo a beke a mafelelo a kgwedi e re ke dire ka tsela ya go bonagala go bontsha gore nete re tswa ka gare mafelo a beke a mafelelo a kgwedi gape ka taka sedire ka tsela ke tla ba e le gore ke nyatsa batho ba mafelelo a kgwedi a ka banyaja ke re tswa ka gare mafelo a beke mafelo a kgwedi gomme re go lebelela gore na e ka ba e le gore mafelong a beke ka mogolo diragetse ka ona re gala bomaa go diragala eng gomme re ya go tsena ka gare ga kgwedi e mphiampia tla re go thoma go sasa a bee le gore go e ba merethetho fela kodikage le o tla ba re amogela fa le spring ke boreka ke yunibesity ya Limpopo go amogela spring mafelong a beke ba tšhelana ka metsi ba bangwe ba re

0: mabla.
1: E ka ba o nyaka go tseba ka tsa temo, segwera, tsa maphelo le diresipi tseo o ka itlwatsa go menwana ka tsona. Sefito e ke lenaneo la Aretse Sheng, mošupologo go fitlha ka labotlhano ka iri ya bosenyane go fitlha go ya bo 12 mosegare. Radio Tef, setiši sa botheletša batho.
2: Kena mifuri uthiri te Aretse Sheng Radio Tef 103.8 FM.

0: e bambene ke lena la koša gona mo stationeng se sa go theletša batho am tsebeng ya gago pele ga fa ye ngwe re koša tša roloketše go tšona mesong ya lekono re go file fa le koša e kaone kaone gore tefana 3.8 fm mary mary tle tsebeng ya gago ba re king ke tše dingwe tša dikoša tše e le gore re go roloketše tšona gona mo stationeng se sa go theletša batho wa tsa ke ipotšiša gore mary le maria go na le phapano ke
1: a bona phapano e nwa ka rena re bitsa jwa
0: mary maria
1: ata es ino baro a ke rena re gone pronounce maina batho o khumela le mary re maria
0: o ya ya metsetse ke masupe pedi fela re lebile e reng ya basenyana artist ba ka se le ba fa kips ke filo ga rambutla ka dintlhago le tsa ka botlalo tsa irable simtlabela latela gore ma station se sa go theletsa batho mothele tsa radio tef go pela ga botse le khone ke le tsa tsela masume tharo te e bile gape le moshupulo ga mafelo ga ka gare go kgwedi ya basadi gape bile re felle tsa fa go ya basadi tsa tsela gore ke moshupulo ga mafelo e bile gape ke le tsa mafelo ka re go ya basadi gape le fa rabele tsa fa le bo marana mafan re lebele tse mantsa tlotleletso re gare tlela re felle tsa fa go ya basadi misong ye ba ga mafan re just ba ka se re letela bonyatse misong ya le khone u bza re sala nyatse go ruka gele re feta ka khati thobe
2: ke nna ke le tsamisa ka ha tsunya SFFM Mr Muthapo ga mo go le mma go rena ka mo ke go le na sheta me tsunya
0: lo la tsoga ga botse ka mo go le mafelo a be ka bile a makaone re kgolwa bjalo
2: re tsinne le go feta e dire pele tsa dilla mo sobulo go rena le na le bile jwang le bile le re tsamisa ke le bona ba thini ba sala mo ya SFFM
0: a wa ka ke no gore na rena molato ge be le mafelo be re tla re gore ya gogosha e bile be le gona re ya fefera ka gore ya le batheletse ke ba ga re lebeleng gore na e ka ba ile gore go reng go bona lebeletse mantsoe tlotleletso ka gare go godi ya basadi re ga re tla re feleletse tsa tsinle
2: ba ke le go sebaka jwa le ka mehleng e bile re rumela go di ya ba fa jo pedi ya bo se ya bo se swai ke re go go lela ka pole le ngwa shi ke ile gore ka gare ga yona gore o thele tsona le nfule le go na le ntshile la le le shimisa o ka bopale ya dingwe ba re go na le contradiction ka gara ga se hore go ba re bolla ka sona. Go na le go le shiba re bitla la mosadi ke bogadi, ba re ka gare ke tse ka basadi. Go le batho ba e bolela ka mehla ka mehla, e tshela. O ka re ba e bolela ge tshela ba nyaka go kwerana bona ka bo bona. E tshege e re tshege ba matla fa tsana. Ke ba nyaka go kwerana, ba shimisha ntse le ba re bitla la mosadi ke bogadi fa tsukula le go tshiba ba lebele di mosadi o ile gore ga a bogadi. Mola polele, so ba tsona se ma se. Se re mosadi ditala mosadi ke bogadi ba ra o a nyetswego a ba re motho a sa go a nyalwa ba mo tlhotlheletsa gore ba ra rano ya tsene ka gare ga nyalo le e tsene lona a re ka gore ditala mosadi ke bogadi batho ba tshwanetse ba ipušita ba eo pelo ge ba setse ba tlhapa olana ba rogana e le ge motho mongwe a kira tse dingwe tse botse ko moka onoko ba morela ba re a e kwa ditala mosadi ke bogadi motho ga a nyalwa o raletse ditlalantse la mosadi ke bogadi mola se a nyalwa empa o a nyetswego bane o raya gore ditlala gago le bogadi le yena ene wa nyetswe go kana kwa bogadi e le gore a dula ga botse go na le dilorisi dikano tsa meno bosigo le mosegare tshotlhe basadi sa etse ba gore e gone ke ra gore batho ba sekere se ba sa seleta dijitsang tsone ba humana ko mokarere dula gana go bitlala mosadi ke bogadi empa go sena tharololo polele gore bitlala mosadi ke bogadi ga e le gore o bogadi go na le tharololo ka gare ga mathata ao a kopanago le ona re mo tlhotlheletsa go dula mo bogadi se ka tlong mara ge go sa loke go na le ka mokgwa e leng gore a ka tloga ka gona ya lefelong la maleba a sa bolokele bogadi tla re tlo lebelela ka momaga ga bo rileng se re setse re bolela gore re bitlala mosadi ke bogadi go na le mo e leng gore go na le dikgadi tse ka moshate ke basadi batho ba ba bangwe ba malateng a batho ba bangwe ga ba ya selo mara motho e le ga e ka tlhwa e le kgadi e ka moga e ka moo a se a nyalwa selo o botlhokwa remember kgadi e moshate mošomo wa gago mogolo ko go eletsana le babo morwa rraagwe ba gore tsa motho wa gago bona tsa motho wa borraagwe le bo tataa le bo mama gagwe di sepele ga botse go na le batho bangwe o tla go ngwana o ka re ge mosadi a se a nyalwa a le ka gagabo ka gana mo mafateng a moshate o ka re ba mo gapela kwa thoko go bontšha o ka re ka mo a se ka gagabo ba lebala gore mmakgoši parodie ba ke ba gagwe kgoši bana ba basetsana ke ba gagwe tseo ba ruta go bana ba bašima le bona ba a di tseba jalo a se ka metlha gore tlo ba tlhabago ka mantura re bitla la mosadi ke bogadi e le ge re bakgoba ka gae o ka re bona a se ka gago bona gape batho ba ke batswadi ba bona go na le tse e leng gore ba a di tseba go na le tse e leng gore batlhankana ba lapa le ya ba di tseba mara gare bitse di a tseba kare ke molaoka go ba re batho ba ke baeletse ba bakgoma le bakgomana ka moshate a se gantsi ka go etsa ka moshate go rerwa ditaba kgadi ya moshate a e se gona jala go motlhaba ka mantsi sekoa motlhaba ka mantsi ka baka la gore ga a nyalo go tshwanyalo ka e ngwana go ka semola go na le batho ba paletsego ke manyalo ka fase ga di-conditions tse di ka re ka sa di laolego ke molao bona go le

0: ale ga ga ga ba ka lona motheletsi wa Radio TFK le gala la ga Super Mega gore ba gore le tafara 3.8 FM go meka gore yalo a ke bontse bile ga pereletse ga botse gore eh ke mo shupulo go le khono go mo gara le beletse dira ga tshego mafelo a beke gore ba station se sa go theletsa batho re tafara 3.8 FM ke thoma ka tsela e Mr. Mafani wa boletse ka taba ya gore wa tsiba bona go ngona gore go bolala polelo ka pelelo sisi mane ba re ke controversial ka tso go gore a peta e bona gore we bolela ba ba ba e bona ka mogobo ba tlhoba bang ba o tsheka mogobo tlhoba bang ba bona e kare go ba kodi utla ba mtlhoba nge polelo ga yena tlhompho ka gare go yona
1: ba bang ba bona o kare mongwe wa banyenye fatsa o ba a o bona jele ka batho
0: aga ke bolela ka taba ke nyako bontsha ka taba e gore ge re le batho re ya menateng tswetswe batho ba bana batho ba sadi le gantsi ke bona dira ka batho ke rena batho ba bana gantsi a ke batho ba sadi ba di rifela gantsi rena batho ba bana e ka re re tsa se foka ka re le lefelo la madile go tse ba gore o ya lefelo la madile o tlhwa mo lefelo la madile hle be re gopela ke gopela a rieng re le sekono motho a fiti le ka gare ga seketlo sa metsi Eh, kuri ka gele gore nako tse di go tsepa go ba buima go tshe le gore go o lefelo la boithabisho o re tlo ipsile fela. Eish, a wa bona gore no man. A ke tsimo tlo mongetla ba taba gore o sala boetla ka 2 ya mosegare e bile a bele ke 12 ya bosego o sala gona ka mo lefelong le. E fela go tsepa bile o dumela gore o tlo ya groove, ba tlo go ipsina ka go nwa madi le belebele. Tle. A le skela tale le. Lesa fete ke gino lo faje lesa fete ka kara ga metsi
1: ba tle ba tlhapile ba itukisheditse o tsare ba tsare re ba tle tabe fe le tabela ya hore motho tabe sa le a tsamaile ke tsana ntse tsa hore motho tabe sa le ba rile a o are o thola ka ka sa le o thola ba ba ka masa bele hore o ifuwa tsa hore motho o tsea tse ba gopela
0: a ri eng re tla re tlhapile wa tseba go bo se joang go monate joang ge re tlhapile re le ka moka re iketlile go gantsi dira ke rena batho ba banna ke ne ba ke sa tsebe gorena e be e tlhotlheletsa ke eng gona fa gape nngwe e leng gore go e tlhoga e le botlhokwa kudu go mtlho mongwe e re tloga re e galemelang mafelong a beke ke taba ya batho ba e leng gore go tshwamare ke motho ke rata go tshwamare kudu ka mogo bone ke ka mogo go makatsang ka gona e fela go na le nako nngwe mo e leng gore go ge re dutse lefelo la boithabiso re le ka mogare ga ntlo o ka tsiwa wa tshwala maregana mo re dutseng gona
1: botsotse e tlhola ke ntaba ya o tshwala mare gantsi lantsi because ke phela ke bona batho ba e dira motho no re ntse batho ba le ka morao wae a tshwala mare a feta
0: o bona le nna ke nne o mongwe wa batho ba a tshwatshwago mare ba bangwe nako tse le kone gotse le rona le mare a mantsi ba mtlho mongwe o na le se sengwe se e le gore a o se ko gabotse ka ganong ga gago tse dingwe go na le go dira ka tsela yo belo re be re re tlhe re ya gopela tswela ka ntle o tshwela mare ka ntle mo motlho mongwe botshobo bo tshwela mareng goba mtlho mongwe le mo leboteng gona moo go be le tlhompho re tlhomphane re kosišaneng gona fa kuri ka gele motho o ne gore ntse le dutse gana moore o bona tsr mare a yagana
1: ande ba bangwe ba bangwe ba ija motho tshwela mare a fetsa se ka phumula oba le tsamaye ka disakatuke e le rwa tsa gore o motho
0: leo
1: tshole ka ra sakatuke
0: tle re ya gopela tswetswe gape ye nngwe ke nyakang go e bontšha ke nyaka go bontšha tabašeng ke ya taba ya di-appointment bakakeso go o le motho wa mosadi goba o le motho wa monna ebile botse e le motho wa mosadi o tseba gore na le wena re na le kwano ya gore re le re tlo bonana le gono ebile gape na le wena re kwanne la lona re tlogane re kwana gore re tlo bonana le gono ka nako ya gore tle ga re keng re be batho ba kaone ba e le gore ba onara se re se gopetseng goba mtlho mongwe le ge e be le tabela ya gore gantsi batho ba ba sele le batho ba bangwe ba e le gore go le tsea nako tsa lena go dira sengwe le sengwe se motho a nyakang go se dira mtlho mongwe go tsa nako go apara o tsa nako go makeupa bele e fela go kaone mtlho mongwe o rawa ke tlo go bona ka bo ma-8 o tseba gabotse go ba mtlho mongwe ka bo ma-8 o tseba gabotse rawa 9 ke nako ya o bele mogomo ka one wa go ka kgona go akaretsa batho ba bangwe ba ba leng kgausi le wena le gona o se ka tshepiša batho lo tse o ka se di kgoneng go e le gore wa tseba gore o ka se kgone go meeta motho togale mmotse re mogalape go go bona le kgono gona e ka se kgone a e passe tabe uwe nna taba tja go go bona nka se di kgone e feleletse ka mogonno
1: atsa ke be ke ya bobedi bolela so e ipontšha ga botsotso re
0: ke belelela batho ba banna ba go tshwana le nna kere ke a ba bolelela go batho ba basadi bake ba e lebelele tabe bake ba e lebelela mafelo gape ye nngwe e le gore go diragatse mafelong a beke ke taba ya ye ya batumba ba sa batumba ba sa ra tsebo gore ge le o fatla magotlo gantsi le fatla magotlo gongwe le gongwe e fela gona le metse idutse go gausi le mo gonola go madile go tsa le pelo bona la madile le le kagare ga motse motho go tse le gore go khona go kone o tshelatsela yo ai o fatla magotlo jarateng ya kere mo mogotheng wa batho le te mogotho mbelo ga re tlogeng re ditlhokomologa re le moge re kuse gore ga se taba tse re botse taba e ka one di-toilet di gona lefelong la gona la madila go gongwe le go gongwe belo le se ka gotsa motho wadi o ya mo ke ya mogotheng a fatlhe magotlo a ba tlogele le dithuso gona fa wa ke bošhene
1: a wa senete ao ka re ke kgwedi ya basadi ee ne ke gala banna
0: aga
1: ee ke re banna e le re reketse di-sixty a e raya gore mang o tsamaya le mang o ithaopile e motho a reketse sixty a change-a monagano a e na le ka bothata o jelwe o jelwe ee a moelang and-e gape e motho a o tima di-number phone o ba a tsamaya le motho wa gae e se ka ba tsela tsa gore wa khumana o na le enka mo mothong wa gae ee a moela gore ya ga o nako e fetile o ba e ka seto e tlile o gaoane le di-relationship tsa batho ba bangwe and-e gape re galemela le banna ba kgopela di-meetup-o bošego
0: ya
1: re re e le gore a o nako lo e bona tšhelete ya bolt a re avoidetsa ba kgopela bana batho di-meetup-o bošego kare re beya maphelo a bona mo kotsing
0: and-e go kotsi ka monte kao go kotsi jalo e kwagetse e fela ke be ke re le nna ke kobelele ka ewe ya basadi ba gonyaka wa tseba go lalela ko nngwe hypothetically speaking go lalela ko nngwe mo legarebe le ka go romela go molaetša tlho mongwe le bona status sa gago beile madi le re le nna kgopelang re kele six hei ape le godimo le lefatshe le ka fetoga le
1: kaebothata ba banna o tsa re ke o tlo gore ke kgopela six o morekela yona ke wa semmotse gore o nyaka eng ka morago wa six molano le six ke ona ra o ape nnabe ke re gane six e ke ela jale o petere gore a re ke kgopela rekela six ore okay nna ke to rekela six mara a re dire so le so yene le gore a dumela le tswele pele o se gore re le thibanthibang ko majaleng re thibathibana le wena wena o llela six
0: ee go nyaka six re go sendela location e lokile ka moo
1: ao a ne le ka bothata e lokile
0: le kwe le magageswe re six tsamaele location di kwa getse gape le fa metsotso ke emene pele ga area bo lesome ke filwe kepso gara motlhe gona go tlhore fataba tsa area bo lesome teke ja mafelo a beketse le go tlhogare di galemela re na pele re go lena re ga re ke re fetole mekgwa go dira dilo ebile gape o bele mokgwa mo kaone le gore tlhogare dira dilo ka gona motheletse wa re betef kuri ka gele gore go botlhokwa go bose go monati jwang go fetola mekgwa e o re dira go le go shuma ka gona motho le ka mogore dira go dilo ka gona bona fao semizem setsebeng ya gagwe ete queen ke lene la kosi go na le kosi ba re Limpopo e ba no re lebitso la kosi ba re ke Limpopo kosi e gone
1: aiwo company be di a boya Limpopo a re Limpopo a diwo
0: ana go se ba re Polokwane
1: a e ra re ke ta jo pela ka intsha
0: ya hei ha ra taba ba teleji e bitse ne ka na kosi ete queen.

0: Lekgotla la dipoledišano go setiši sa botheletša batho. Ka mošupologo, re atlhatlha tša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
1: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba bantšhang 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo go dulang gona a etswa a le bogomo.
0: Ka labobedi, re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
2: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment. Environment be mo e leng gore ka setlhagisetse bašomi goba batho ka moka ba ikhwetsang ba le mo environmenteng.
0: La boraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
3: Barutiši ba gešo, thuto ke goba morutiši ke pitso. Jale ge o na le pitso, ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno. Sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo gona mo baneng.
0: Mola ka labone, re sekaseka merero ya tša maphelo.
4: Molaetsene ba le gore malaria e gona matšatši a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho gane o a tšhabelela ke phišo a rema ditlhogo mmele o lapa a itswa dikudumela bošego a thuthumela le nako ngwe tlhogo a dikologa phika tše kwane o di bona o tseba gore o dumile ke mennane ke timela bookelong.
0: Motheletši, sefeto ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio Turf 103.8 FM setiši sa go theletša batho. O theleditše lekgotla la dipoledišano go Radio Turf
5: 103.8 FM setiši sa go theletša batho.

0: re tlogone pele re lebogo mothedije metsotso ge ke lebeletse fale e tlogone pele mpotsa gore ke ka bago e lesome ka morago ga iriela ya bosupa fa re tlogone pele re leboga ditaba ka moo ka tšhešeng le la lekgono ka mokgwa tlogone pele re sepetše ka gona ke tlogone pele ke go tshepišitše fale gore re tlogone pele re go kagantšha le ba sephodisa sa ka mo mango ebile re lebeletse le sephodisa sa gana ka fa Aforika Borwa ka fa re boledišana le bo captain mašiane tšhešeng le la lekgono ba tlogone pele ba le gona fa mogaleng ba tlhomphege le gabotse ka fauwe aware tlogana pele re leboga sebakeng seme sa jalo ke be ke tlagana nna pele ke tlhalosetsa batheledi fa ke ba laetša gore wa re tlogana pele re lebeletse taba tsa go amana le ditagi gore nna di tlogana pele di sepela bjangtšhetšheng le la lekgono jale ke ra wa le ka no ke tsebiša ka boikokobotso fale e le ge ba e kwa gore na tlamele pele re bolala le bo mabošegong bja lekgono
1: aa ke nnete ngwana goši re tee sebaka se re mmeleše batheletše re laetše gore re bo captain mašiana go tswa gore ya sepodisa ka
0: mankgwe re tlogane pele re laboga fale ke tlogane pele ke thoma ka putšhiwa ka mathomo fa ba eta pele kudu-kudu ke lebeletše ditagitše e le gore tlogana pele lena bele ka sephodisa e le ga re na pele le tswele le šoma ke dife gantši tšeo e le gore go mo mošomong le tlogana pele le kopana-kopana le tsona e le tlhoba boroko mo go setšhaba sa rena re balala baswa ba rena ka bophara
1: ke a go leboga diokobatši tše e le gorego di gona mo ebileng mo e le gorego kgafetša-kgafetša rene go kopana le batho ba šomiša re feleletše re ba golega e tloga e atile kudu ke mošwang wa matua e le go yona patše gwa latela Mentrex tša latela ke nyaope tobe
0: jale ge motho a ka re a botšiša fale nna tsone ditagi tše le tlogane pele le di boletše le ka tlogane pele le ba le nka no re kgopolo ya gore na ke ka baka laeng e le tlhoba boroko ba dirang ka tsona ba di šomiša go dirang tsona ditagi tše
1: ditagi tše bašomiši ba tsona gantši ba no nyaka go kupona ka leleme le le la segadingwa ba re ba le gae ke batho ba e le gorego ga ba nyake go bona ba itekanetše ka lebaka la gore gantši dilo tsela ge motho a di šomišitše o di humana a le lefaseng le lengwe a bona tše di sa bone go ke batho a gopola tše di gopolago ke yena o ne o humana e le gore motho ga a nyake go kupona a le soupa o nyaka o ne o humana e le gore ka nako tsotlhe o phela a le gae
0: a snowfall di o go batšitše pele re lebeletše ka sona sebopogo seno nna ke mehuta e mefe ya bosenyi yeo e le gore gantši e tlogana pele e ama tšhomišo ye ya ditagitše
1: bontši bosenyi yona go tloga bo nabile ka lebaka la gore batho ba ba khumanago ba le ka fase ga diokobatši ba na le gona go humana e le gorego ba ka gare ga mesako o humana e le gore ba lwa ba lwantšhana le batho ba e le gorego motlho mongwe ga ba tshwane le bona le mamabaka gona ke gore ba na le go kwa ditaba ba di kwela theko ba na le go kwa ditaba ba di kwešišetša theko ba na le gona go humana ba gopola gore batho ba bolela ka bona goba motlho o mongwe ba ba sega goba ba ba gegea ka go rialo ka polelela la dingwa ba re self esteem ya bona e tloga e ya fase mo e le gore go ba nagana gore go thokoketša ke ge ba ka ntlišišetša ba bangwe dingwathamerata ra buša ra bona ba bangwe motlho o mongwe di ba tswalelela ka ntlong mo e le gore go ge ba le ka molangwakong ga ba sepele ba bona fela bošego mo e le gore go go tšweng ga bona kwa go lelekiša batho ba basadi ba baphati thokakgang ba bangwe melato ya gona e sepidišana le dikgaruru tša ka malapeng mo e le gore go diokobatši tše ga di šomiše fela ke bašipanyana ba setlafsweng le batho ba bagolo ba e le gore motlho o mongwe ba na le mokgwa wa gore ge ba di šomišitše o tla kwa balekane ba bona ge ba lla ka mone maphodiseng ba fela ba re o dia ke motsoko wa gage o mogolo ge a ka o no fola motsoko o mogolo o feleletša dilo di tšwa taolong ba o feleletša e le gore go na le sefedifedi jale batho ba bagolo le bona ge ba fotse dilo tše ke na le ka mokgwa e le gore ba swara ka gona mo e le gore ba feleletša bao ba melato melato e mengwe e megolo ntle le di-contact crimes re akaretsa le mokgwa ela ya gore ge ba di fotso wa ge ba di nyaka di na le nto ela ba rego ke addiction ba feleletsa ba etswa lesolo la gago nyakana le mašheleng a gore ba kgone go ka reka dilo tse ge ba sene mašheleng ba tla išega ale mašhele ba tšea kae mašhele ba humana mo go nna le wena mo e le gore go pela ge ba re tšeela mašheleng ao ba tla nona ba re kositse botlhoko jale ya mafelelo ke bale ba go tsenela batho ka dintlong mme e le gore go ba nyaka dithoto tse e le gore go di a rekišega mo mmileng dilo tsa go etsa dilathekeng dibaledi le tsona dilo tsa metlhagase mo e le gore go ge ba dihumane ba na le kgopolo gore di a rekega mo mmileng ba ka kgona go humana mašheleng ka bjako ba feleletsa ba reka tsona diokobatsi tseo jale ka gore rialo maitshwaro a mohuto o a feleletsa e le gore go a senyetsa setšhaba ka gore ke bosenyi go tšea dithoto tse e le gore go a setša gago o ya o di rekiša
2: pele ke nyako tse ba gorena go ne le ka mokgolo tlogane pele leile la lemoga ba go di rekiša fa go ne le mekgwa e le gore go ba tlogane pele ba e tla ka yone e mešwa e le gore ba leka go ka phonyoga le go ka netefatsa go ka kantšha setšhaba ka yone e le gore leile šitse le ile la e lemoga
1: mekgwa yona e fapafapane e no ba gore mekgwa ya go ba swara ke di-operational strategies tse e le gore re ka seke ba ratla mo moyeng ra di bolela ka go rialo ba tlo tšhwa ba re lemoga gore ka baka la gore ba re lemogile e re re change mawa re direng ka se e fela kgafetsa-kgafetsa mekgwanyana a bona le mathadithako a bona re a e lemoga re feleletsa re ba swara
2: le tlogona pele dikwagala fela pele ke nyako tse gore na setšhaba se ka thuša jwang go šoma le lena go lwantšhana le taba ya go amana le ditagi tse
1: setšhaba se tshwantse gore se eme ka maoto se tsebe gore ka mekana ga bona taba tse di a ba ama o ka no ba o na le ngwana o e le gore go o šomiša diokobatsi goba ga ona bana fa e le gore ga ba šomiše diokobatsi šwale ka leloko la setšhaba o tshwantse o tsebe gore ke maikarabelo a gago go netefatsa gore diokobatsi di a tloga mo mebileng ge di le gona ka bontšhanyana mo mebileng o tsebe gore di ka tla tša go ama ka mokgwa wa bosenyi mo e le gore go o ka no re go o tsoga wa kumana e le gore lethala la motlhagase ga le gona jale ge lethala la motlhagase le sona le tlo go tšea dibeke gore ba tle ba go tswalele goba ba go dirile lona jale ena dibeke tšeo tše pedi tše tharo tla ba o eme gore ba go lokelele lethala la motlhagase potšišo ko gore na bophelo wa gago bo tla ba bo eme na ka gore o tlo ba o tlhoka go bona thelebišene o tlo ba o tlhoka go tšhatšiša dillathekeng o tlo ba o tlhoka go apeya ebile le tsona ditšidifatsi tšela di tlo ba di šibo di senyega o tlo thoma go emaema le baagišane gore a lempie le dišibo tše na jale ke ka moo re re go taba e ya diokobatsi e tloga e le leswena le e le gore go le tloga le ama mang le mang e le moduli ke ka moo re dirang boipiletso go bona gore ge ba ekwa goba ba di bona ba seka di komolela ba tlogele go foretletša serope ba lebelela thiko ba re taba tšega dinkapi ba re tsebiše re le bagoro wa sepodisa ga ba gapeletsego gore ba re botse gore bona ke bona bo mang segolo thata ko gore fa tshedimoso e re kang kgontša gore re feleletse re golega mafejana ao
2: ke tlogane pele ke tseba gore setšhaba ge re tla go taba go amana le go thibela tsona diokobatsi kudu-kudu ke lebeletse gore bona ba go goeba ka tsona diokobatsi ba tlogane pele ba lebeletse yona thakana ye sesane ye ka baka la gore ke bokamoso bja rena bja go sasa jale ke nyako tse ba rena batswadi le bana ba bona ba ka kgatha tema efe go netefatsa gore bana ba bona ga bona pe ba tsena kare ga diokobatsi tse
1: teme kgolo ya go kgatha ke bana ke go kgetha bagotsi ka mokgwa wa maleba ke fela ke re ge ke ile mo dikolong ke botja bana ba sekolo gore le na le mokgwa o ketatola ge le kgetha bagotsi you are too casual mo e le gore go o kgetha motho ke ge o tseba gabotse gore motho o mo bophelong wa gago a tlo go gola ka selo o ne o tuma ka bogoroto o tumile ka go goela batho ebile ke motho e le gore o šomiša tsona diokobatsi ka gore rialo mafelelong o tlo feleletša a go goketša gore le wena gore o tshwane le yena gore batho ba go tlhomphe gore batho ba kwe ka wena nke o folenyana goba o kwenyana kele le gore wena o a dikwa mafelelong o feleletša e le gore you are hooked jale ke ka moo re re go bana ba bannyane goba baswa ba tshwantse gore ba tlhokomele batho bao ba sepelago le bona batho bao ba kgethakwele ka bagwera ba bona le ga ba tsonla gore ba be very casual ke re tla mo dumaneng ka re ke batho ba ile gore go ga ntshi ba phela le bona ba fetse bontshi wa matjaji bana le bona ba ile tsana le bona ba raloka le bona e bile ba gotatsana mmogo le tshe le gore go toka ba tlhakana le tsona tsa bopelo le ke le ba kalelo gore le ile gore go bana ba tsontse gore ba le tshe le tlhogong sa bobedi ke taba ya gore bana ba tsantse gore ba tsebe gore ka dinako tsotlhe ba na le maikarabelo a go swara ngwana o mongwe ka letsogo ge e le gore o wela ka looping bana ba e le gore motlho o mongwe ba ke botswa ba ithuta taba tse tša diokobatši ke bana ba e le gore go ba be ba tlhomphega goba ba tseba tlhompho ba sephela gabotse mo motseng jale ba tlogela bagotse ba le ba bona ba iyale go ngwaneng wale putisho ko gore na bao ba ba bonago ba ile go ngwane bona ba dirang ka bana ba ke ka mo re re go le bona bana ba ga ba tsanela gore ba lebelele thiko ba re o ke motho o tla ke ponela pele a ba idie maikarabelo a bona gore ba ba eletse ke dikeletso dipala ba tseta be ba efe ba golo ba re ngwana o kwa ka mogore monang ka gona gore ga kantsa e sale a thoma go sepela le mokete le mokete mekgwa ya gage ya makatsa nke le duleng fatshe le boleleng le ngwana o jale ke maikarabelo a batswadi gore ba tsee taba e ba dule fatshe le ngwana oe ba boledišane le yena ge ba ka lemoga gore ge ba bolela le yena o thoma go kuka tabe ka lefatlha ke mo go tlo tsenang gona ba direla leago gore nke ba mofe taba ya go mo otlolola mo moko le ba gore ya sepodisa gore ba tle ba boledišane le ena
2: ditlogane pele dikwagala ke nyakore ge ke ya mafelone le lena re kgone go kwa gorena bjele ka sepodisa sa aforika bora le šomile bjang gore ditaba tsa go amana le bosenyi mo mafelelong a abeke a
1: ke a go leboga re tloga re šomile go tlala seatla ke mo re kgonne go bona re ne dikatlego tše mmalwa magareng ga tsona re kgone go bona batho ba lesome le metse e selelang ba go lewa mabapi le melato ya go fapafapana re bolela ka melato ya go betha go hula go swara dithuto tša go utswiwa le gona ba tsenela batho ka dintlong ra buša ra golega batho ba lesome mabapi le gona bala tlalatša mola o di a humanwe mabapi le go swara sethunya se e le gore go ga sena license le tsona dikolo tša tsona jale re no ba le tlhotlho tse pedi tse tharo ngwana a kgoši tse e le gore go reka diaphoso ka re ka se bolele le tsona mo e leng gore go batlile lwa beke re bonne banna le basadi ba arentsitse goba ba diditse mokgobakano o tsebegago ka bash goba yona festival gona mola zone one kgauswi le gate 2 mo e le gore go batho ba ba kgobakane mouwe go biniwa go diwa dilo tse ka mokana ga tsona jale mafelelong re feditse e le gore go ba go tswa mouwe ka masa o na le monno o le gore go o tlhasetswe a tlhakiwa kwa nto e bogale ka madimabe o tlhokofetse ka gore yale le botse molato wa polao dinyakiso tša mapodisa di tswela pele re dira boipiletso go mang kapa mangwe e le gore go motlho o mongwe a ka ba a na le tshedimoso e ka re kgontšago

0: e ke lebeletse motheletse metsetso ya go tlogana pele mpotsa fale gore ke masome a mararo ka morago ga iriela ya bosupa go tlogana pele re lebelele bocaptaine ba re file ditaba tsa go amana le jela tsa bosenji jela re tlogana pele re ba leboga re tswela pele ka ditaba tsa go amana le merero ya setšhaba gana ka fa nageng ya Aforika Borwa re tlogana pele re e gokagantšha fa le motheletse le le baetapele baka ke baeng ba ba kaone kuditšetšeng le la lekgono re lebeletse baetapele ba go tswa ka fa go di-taxi tša rena jaaka gae mmamphaka ba tlile ka fa dikgašong tšetšeng le la lekgono ke merero ya go amana le setšhaba bjale tšetšeng le la lekgono re tlo bona pele re boledišana le bontate Letswalo le bontate Radebe re lebeletše tše dingwe tša go amana le mo ba tlogane pele ba šoma le setšhaba bontate mogaša ke tlwela pele ke leboga nke ke tše sebaka se ke le amogileng go radio chef ke sone station tsa go theletša batho
1: Re a dumediša batheletše ka moka ba radio tef e le rena ba mamphaka local tax association re re dumelang ba gešo motlhomphegi
0: re tlogane pele re leboga
2: ya ere ke rialo ke re ke le Gatebe LD ke a dumediša batheletše ba magaeng a gabo rena magošing ka go fapafapana go tšwa rena ke rena ba mamphaka tax association e le nna mongwaledi
0: re tlogane pele re leboga re a leboga re a leboga ba ga mogašwa le ba ga Debe fale mo mantšibeng a mabotsebotse mantšibeng a lekgono pele re lebeletše ditaba tša go amana le merero ya setšhaba lena kudu-kudu le šoma ka setšhaba ge ke lebeletše jale putšišo yaka ya mathomo ke rata gore re thome ka ditlhotlo tšeo e le gore le enagana ka fale mamphaka tax association tlo gona pele le lebagane le tšona gana ka fa
1: ya re a leboga ke mogašwa ke nna seboleledi sa mamphaka local tax association organization engwe le ngwe e na le tlhotlho ja yona rena tlhotlho ya rena e kgolo ka gore mošomo rena ke go sepetša batho gore ba fitlhe mo ba yang gona ba bolokegile ka nako ebile ba kgona le gore ba bolokege ka matšatši a otlhe ka moka ona tlhotlho e kgolo e re ka ba re na le yona ka mo mamphaka local tax association ke tlhotlho ka gore re šomiša difatanaga re tlano kgwetše le gore maemo a re sepelang mo go ona ka gore ke dinaga magaeng re namela meboto re theoga re tshela dinoka bjalo le bjalo bjalo tlhotlho e kgolo ke mo re sepelang gona ke bothata bja rena bo bogolo be boeng tše dingwe e no ba di-secondary challenges mara tlhotlho ya rena e kgologolo bašomiši ba dikoloi tša rena bona re šoma le bona gabotse re no tshwenya ke maemo a lefelo mo re šomelang gona ka gore ke di-local associations so ke enye dinaga magaeng ka boripana ke a leboga
0: di tlogone pele dikwagala a ke tsebo le lena gone le se le ka rera go ka sentšha fale ba ga Gatebe kudu-kudu re lebeletše ditlhotlho tše le gore letlogona bele le lena le itemogetše tsona gana ka fale associationeng ya lena
2: ya ditlhotlho go ke le Radebe mongwaledi ditlhotlho di gona tše e le gore o humana e le gore motlho o mongwe bjale ka ge sebolelele ya setša boletše a re re berekela kudu ka magae mo e leng goreng go tloga ka kwa magae go tla ka mone ditoropong re kgona go tiša batho go tloga ka kwa magaeng go tiša ka mone ditoropong mara ge re to kry-a le gore re baletše le kušo gore e ba re ke local ke ya bobotlana a e tshwane le ela ya go long distance o tšea motho ka kua o mo tiša ka fano wa khumana gore ge o tle o fitlha ka moo gore gan mepe o tla mo iša gae motho ola a o sa le ena gae o mongwe o mo thikile tsele o mo tšere and wena o kry-a gore o mo thika magareng ga go tšwa ka shopong le go ya renkeng ya gago bjale o kgone o sa kwešiša gore bjalo motho ola ka re be ke tshepile ena gore ke le makhura ke ta balela ka yena le go reka borothonyana ke ta reka bala ka yena le gore ge e ka re kgwetlhe ya tlhaba ke madi ke tla reka yena ka rialo šula a sa ba le gore ke bona e le yona bothata bo bongwe bore fela re kopana le bjona bjalo o kry-a gore re a tsielega e le rena ba local mamphaka tax association
0: e tlogone pele dikwagala motheletše re ga re tswela pele le mamphaka local tax association fale jale motheletše ke nyako gore le wena pele ka motheletše motlhomongwe kore o ba theleditše fale nke ke ne go dumelela gore o kgone go ka ba botsa dipotsišo ka gore ba le nametša bošogo le mosegare go le iša mo le go le iša kua. Ya nomoro rena ya mogala o ka letsetšago ye ya 015-268-3422 ke molao gore motheletso o ka kgona go ka e kgokagantšha le rena mo go yona. Bele ge ke lebeletse fale le bolela ka taba go amana le gore a ke boele go o se boleledi le boletse tabeng wa botlhokwa go amana le gore ditsela di tlogana pele di sena pele di le gabotse. Pele ke nyako tsepa gore da ge ditsela tse di se gabotse na ge di-taxi tse tša lena tse ga di nape di amega kudu mo go taba go amana le go di lokiša mo e le gore o kgotse sometimes le bala ko go di lokiša ka baka la gore ditsela ga di gabotse. Ke nyako tsepa ka taba ya gore na bele le kgona go ka kry-a mašheleng a a lekanego gore le kgone gore di loke ka baka gore banamedi ba nyaka di-taxi ya bone di le gabotse.
1: Hey, go ba bothata man.
0: O ya.
1: Ka baka la gore ka nnete ge ditsela di se gabotse go ra re le sešomiša seo se šomišang le sona se a thatafalelwa se a imelwa ka gore ke mapotepota a kry- ditsela je ge dintši di ya godimo lefase dikoletše le tsona di kwa boima ka gore a kry- di na dinamedi je batho so di feleletša di se sa šoma gabotse and bene mole le gore a rena subsidy gore tax industry bothata ba yona ke gore a rena di-subsidy from the government ee e no ba gone gore wena o le mo Afrika ba re e phatele re no e phataphatela mara ka nnete re ya go bala ka gore ge di senyegile e napele se sa kgona go šoma gabotse then le mošomo o napele o a thatafa nako nngwe le banamedi ba palela ke go fitlha mo senye ba fitlhe gona ee ka baka la gore ge e stakile tseleng o tla gwetse le gore o senye gore o thuše ke motho o tla thuša ke mang o ka gare ga tlhathi o ka gare ga noka bjalo le bjalo bjalo ee di a re tshwenya man di a re tshwenya and ba bantši ba no feleletša le gore ba latlhetše toulu ka baka la gore ba palela ke go sepetša le go lokiša dikoloi tša bona and bela re bola ke ene ya gore a rena subsidy a go tshwane le other means of transport go tshwane le di-bus le tše dingwe ba mmušo ba kgona go ba thuša mola le mola so taxi industry in general not only local in general in the country taxi industry we don't have subsidy and bjale ka nnete banamedi ba rena ba kwa botlhoko ka gore ba no feleletša ba kgotleletše ka gore a gona tše dibotse tša go ya gae ba no šomiša jenee tša di-local gore ba kgone go fitlha mara bone eta bo seka boija ra no eta re rapeletšana le bona gore ba kgone gore ba ye ba latše tlhogo gae ba bangwe ba tšwa mešomong ba ye ba kgone go khuja gomme re no ke tee ka mara ee go boima motlhomphege ee re swere bothata and nako nngwe banamedi o hwetse ba belaela ee ge ba lebeletše seemo sa dikoloi tše re di šomišang o no hwetse le gore ka nnete ande ge ba lela sendelo sa bona e tloga e le sama nnete ka gore o tla hwetsa koloi ye ka mokgwa o mongwe e fela re a keteka ge re be re ka gore ge re hwetsa thušo go tswa go ba mmušo ge ba re thuša ka ditsela ka gore ditsela tsona ba leka ba kgone gore thuša le ka mo di-subsiding re kgone gore le rena re kgone go ba le dikoloi tša manobonobo re kgone go fitlhiša banamedi ba rena mo ba yang gona
0: tlogana pele di kwagala taba tše le nna motheletše ke tlogana pele ke lemoga gore tlogana pele di se ka mogolo tlogana pele le kgotsofala ka gona bjale ke be ke santsane ke botsa batheletše fa ka rawa ge le gore le go e kgokagantšha le mampha ka tax local tax association ya ba botšheng dipotsišo fa go nomoro ye ya 015-268-3422 ditaba tše di tlogana pele di re ama tše 015-268-3422 ke nyakore ge ke tswela pele fale nke ke tle ke botšiše potsišo fa ke lebeletše seemo sa go amana le pele nka ya go sela ya go ne le tabeng ke nyako re tle re ketemele ka re ga yona mane seemo sa go amana le nka no re bole ka seemo sa go amana le di-permit ke dumela gore mo mathomong nka se re mathomong a ngwaga mara ona ngwageng ngwe re le re bona mmušo le ka go ka tswa o ntšha masole go parara go netefatsa gore ditaba tsa di-permit di le ka go ka lokišiwa jale le jale pele ke nyako gore motlho mongwe le re fe gannyanenyana gorena ka boga lena taba ya di-permit e le soriwang e sepela bjang le ya kgotsofala ka mogo le tlogane pele re sepela ka gona di a humanega ga le sokotse ke eng re tlogane pele re e tlhalosa bjale
1: permit a kere ke tokelo ya gore o kgone go šoma
0: age
1: e sepela le maemo a sefatanaga a ba nongwe fa permit kolo ye nngwe le nngwe ee go na le gore ba lebelele gore na koloi ke ya mohuta mang ke ya ngwaga mang maemo a yona a bjang ba kgone ba go fa permit and mola le gore ka letlhakore le lengwe aba khone go re thusa gore re khwetse dikolwetse di leng ga botse tse le goreng re tla khona go le mo major permit ke botlhata be bogolo that is why e wela gana mola go tlaba ya di subsidy gore fe o le a taxi owner batho ba no bona ka re motho mongwe ga e wana taxi owner o na le sa gago santfane ka nnete go na le lotse le goreng di ya re le disha re tswere botlhata le yona ke sa bolela gore e sale a national crisis gore re khwetse di permit a ke re jere nako e ntsi menyako e tswaletse re sa kgone go bulelwa gore re kgone go tla go hwetsa di-permit nako e re reng re a ya nako e ba bulang menyako ke rena ba bantsi re a re pitlagane sa le go latlhegelwa ke koloi o paletse ke go e lokisa gane le ba re tla o tlo hwetse permit a ona koloi and o ka se de permit o sena koloi o ka se de permit o sena koloi and go na le nyako tse dintsi ge o nyaka go dira permit ka mokgwa ke balelang ka gona kere o senye gore go be le seemo sa koloi ba kgone go bona rena koloi ya gago ke e bjang ande re bolela ka dikoloi tse di šomišang gane bjano di feta magolo a mararo a dikete ke tšhelete ntšha gona ngwa ka di o ba lene that amount of money so e ba bothata monnagešo and-e bele ngwe le le gore ke rena ba bantši ba re nyakang di-permit ge re ya mmušo o palela ke gore accommodata ke rena ba bantši ditshwanelo nako ngwe a di gona bjalo le bjalo and-e ke yona license ya gore o kgone go operate and bele go o sena yona permit ke mokane bele mathata šiaoe ge bašitše ba o hweditše mo tseleng ke mokana ke molato goba o mongwe wa banamedi ga a ka ba le mathata mo tseleng ka gare ga sefatana ga sene seweng ke mokana molato go šala le wena monyi wa koloi bele le yona ke tlhoba boroko ge le ngwana re fela re phamoga mo tseleng re phamoša ke gore re lebantšhitše molao ke mokana ba ye go jeela koloi o senye gore o lefe dikete tše tlhano goba go feta gore o tlo kgone go hwetse koloi ya gago morago belo se se kaone o di bona go di gore santa le nantšha le morago o di ke phitlha o bone gore na o ta ke phitlha bjang le bele ma bangwe ge ba ka kgona go bona gore ka nnete o ka re o tšhabana le bona gape go botlhoko gore ba ta ba go kitimiše and belo ke kgolego belo ke melato mebedi a ona permit ebile o bo o leka gore wa ke phitlha ga se go tšhaba re be re leka gore re ya ke phitlha ka gore o ka seno go latelela kotsi o ntse o e lebeletše so e ba mathata a mantši monna gešo mara re nagana gore ka dipoledišana e se rena taxi association e etseng e re ka thušana le di-taxi association tše dingwe le mother board wa rena ra kgona go bontšhana le ba mmušo le ba department of transport maybe ba tla re kwela botlhoko dilo tša rena ja kgona go sepela ga botse
3: le boletse taba engwe ya gore ge nako ya di-permit motlhomongwe e tswa lena le le ba bantši ke nyako tsa ba rena ge le le ba bantši le ka kgona go ka re fa maybe kgopolo ya gore kuša rena bontši be ba palela ke go accommodate na bothata keng ba palela ke go ka le accommodate le nyaka di-permit bothata keng
1: ke bolela gore go tšea nako gore go be le sebaka se se sa gore batho ba nyaka go ba le di-permit ba e ponagatše o tla hwetse le gore go na le nomoro ye itseng ye e leng gore ba mmušo ba e beya gore ba kgone go thuša batho bele ge šitše lena ba bantši motlhomphegi go ta ba bothata o tla hwetse ka re ke ntho e le ka reng ke sediba sa motapele ke mokana go ba le letsogo le kobong ke mokana go ba le di-challenge tše dintši nako o e koloi ya gago sa le senya ke tsela ga ona koloi and then ba bitša wena ga ona koloi goba o ne koloi e na le mengwaga e e rileng a e kgone go qualifya gore e kgone go tsena permit so e no ba combination of challenges and-e di boima ka gore mo aforika monna gešo ke bothata and-e department e ne ya transport e ya e tloga e le boima especially ka lesiteng la letlhakoreng la di-tax o thoma local go ya provincial le go ya national o ka se ye gaute monna gešo o sena permit and-e o na le batho mo ba nyaka gore o ba thuše o ba ise gaute and-e o thagetse gore go o boya gauteng o da boa o swirenyana se se kaonenyana sa go phadie o feta kae o feta kae ka gore go o ne o thoma gana mogaufi gana mo sa le mankweng ba ta bašitše ba go thibile tseleng go o thoma o batamela pele o batamela polokwane ba ta ba go mešitše gabedi gararo a re sa bolela go ya bo mokopane le bonabomo ka kwa o ka se fite mo o yang gona o bua le eng ka gore o tlo boa o sesana se so ke ka baka leo o bonang gore ntho ya di-permit ke tlhoba boroko ya re tshwenya and-e re kwa botlhoko ka baka la gore re palela le ke gore re be le dikoloi and then re pala le ke gore re be le di-permit ka gore le tsone ke setseka ke setseka go na le dinyakwa tse di nyakang go nyaka di-tax clearance go nyaka dipampiri tsa koloi go na le dikoloi tse e le goreng di qualifya go ba le permit so bothata ke yone bo and-e di jere nako gore ba di bulele di kgone gore malmang o le goreng o na le kgatlhego ya di-tax especially ba le goreng ba shiba ka maga business go ba boima gore ba kgone go hwetsa mangwalo a boe and bana ba bannyane ba kgonneng go tsena go ne o ne o ja nako e telele gore le tle le kgone go hwetsa mangwalo a leng bjale o ka se bee koloi ka gae o emetse permit o tle o ja eng ka gore dikoloi tse dingwe re a di kolota ee wa gapeletsega gore sekoloto se le go se patela mafelo a kgwedi engwe lengwe so ke ene o tla bonang gore tax industry ka nnete ke a leboge le kgone gore mema mo stationeng se sa go theletsa ke batho the station that listen to the people so lelo sa rena ke sana seo ke nagana gore ka gore ba mmušo le bona bakwa ba theletsa ee re nyaka gore re hwetse thušo re be le dikoloi tse di kaone re be le di-subsidy ba re thuše re be le di-permit ka gore go ne o swane le go ka ba le ntlo go ka ba le ntlo o sena title deed go ne o sana monna geso o mongwe le mongwe a ka data re no ntlo ya se ya gago o lwantlo e bjang ka gore ka nnete o taba o sena dipampiri tša yona so e a tshwana business e le goreng a ena license go a tshwana ba mmušo ba tla ba ka e tswalela ba ka go jela ditshwanelo tša gago and-e ka nnete o yema le masterata o yema gore wena o na leng ka gore lojeo ka nnete ga ona jona so bele rena ka gore re sepetša batho re tshogela le maphelo a batho ba gore batho ba re ba sepetšang ge ba ka tsena ka gare ga kotsi ke mokana o tlo kgona go ba thuša bjang ka gore mmušo o bo yemetse morago gore wena ebile a ona permit goba wena kolo ya gago ke e bjangbjang dilo tja go tshwane le tsona jeo so bjalo re be re nagana gore re dire boipeletse gore ba rekwe ee ba re thuše moaforika ke moaforika o sela ka la go dutla and-e le mebereko a eo ee and-e tax industry lebelela gore baotledi ba di-taxi ba ba kae dikitikiti tša bona ka mogare ga nagae le gana mo local le gana morebeng gona gana ka mo mankweng tax association di do counter dikolanakolana tše di ya godimo le fase mara tše dinnyane fela di na le di-permit ee tše dinnyane fela di maemong a a banka ona tše dingwe ka moka monageso e ne ba go sela ka la go dutla
3: yalo ba tlogone pele ba boletse la go kwala ke dumela gore motheletse le tlogone pelele o e kwa tabe gore tlogone pele sepela bja ditlhotlho tše le tlogone pele ba kopana le tsona ka makara ka industry e ya tša di-taxi ke dumela gore ge le gore o nyako e kgoganya le rena 015268 3422 pele ke lebeletse yone taba ye gore nomana re santse re tle re nyake ba le ba Department of Transport re ka kry-a o mongwe wa bona fale re tle re motliše moyeng re ditaba šitše lena le reng bjale ka ba tša dinamelo ka mo Aforika Borwa ba ga Radebe ke kule ba re petrol ya namelela ke dumela re la boraro e šitše bjale rena re re le banamedi re ya tshoga jwale a ke tsebe taba ya go amana le go rotoga ka di-price lena bjale ka ba di-taxi le a e thabela goba go diegabe ka baka le gore ge e namela le lela le nameletše ke gore databe e le tshwara jwa
2: e re ke re go gabedi
3: go gabedi
2: wa wa re petrole ya nyologa a wa le rena re ta rothejanyana se sengwe mara wa wa buša pelo ya raoa ka baka la gore šetse re boletse ra rena re tšea batho kwa maobeng ka gare ga dinoka ka meeding and-e batho bana ba lo ba tšeang kua wa wa ba kwela botho kua ba bona re seemo ge o topetša o 2 rand godimo ga price e le ba e patela o feleletša a tlo palelwa ge a ka palelwa fela ke go namela koloi ela ke lona le go ala go le o le tshepile bošego le mosegare o e tsiame ka lona nna go tlo re nna bjale ka ge se bolele se boletse sa re go tlo ba boima kwa e le gore re sela ka la go ruta le e bone bjalo ke ka mokgwa ore reng a nyologa makhura re nyaka go netefaletsa banamedi ba rena gore a laboraro a nyologang ba se ka tshoga fela re sa gatile fase ka mokgwaone o la ba re tse ba re gatile fase ge re tlo ba le maemo a e le gore re thoma go thatoša ka metha le matšatši ba tseba gore re a ra kgwela re thaba mokgotsi ra re tsebang gore ka moraga kgwedi tše tharo motlho o mongwe kotukotu ka moka ga lena tsebang gore re ile oketsa ka bokang and-e rena bjalo ka di-local a re oketse fela re no kwana re ete re a toga ra magošing bjale ka ge re buša ke magoši ra ra kgopela tumelelo go tswa ka difukeng gore ba ka difukeng tsebang gore re na le bothata bjolo bjolo bjo re be re gopotse go bosolba ka mokgwa oo ke mokana baya le rena ba re bontšha mafeleletso ra feleletsa re kwana ka molomo o tee wa letlhabula ba re no legatola gore le oketse ka 3 rand go bjang ge le ka oketsa ka 2 rand and-e bjale go boletse ba ka difukeng re a raraware a re reng re bie molala koteng ee go laetša gore ehe ke banka mafateng a matelele
3: e tlo gore pele e kwagala motheletše taba ye ke dikwa ke go lena bosebeleledi ke ya kushisha gore le tlogana pele le bana metse bele a ke tsebe gore na ke eng se le re le nyakore se fitlhe mo go bana medi ba lena ba ile go tlogana pele le bana metse ba shego le mosegare a ke re mathata le re tlogana pele le temegela mo go bona re tlatla re leboga ka morago mara a re thomeng ka selo tlogana pele le temegela sona ge le lapele le bana metse ba shego le mosegare gore na ke e file gore ba ka leka go ka e fetola gore le lena le kgone go ba thusa ka pele lokologilego
1: motho ke motho ka batho ge rena re botse menyako ya rena ge ba ena le mathata ba kgone gore boledisa ee ba se ka tšhaba ba tšhabela go šele ka baka la rona ko nngwe banamedi ba rena ba na le bothata bja gore ge ba tlhaeletswe o hwetse ba ye ba ye ba ntseleng mathata a rena ke gore ba kgaogana le rena ba ba ema tseleng ba emiša dikoloi tse le o reng a ba di tsebe ke mokana batho ba ba foraforetša mo tseleng ba ba feletša ba sa fitlha mo ba sanetse gore ba fitlhe gona ba tsebe gore bothata bjone bo ke bone bo bogologolo a re nyake maphelo a bona a ye ba kotsing a batle go rena ba re boledise gore ke apalelwa ka mokgwa mongwaledi a ba bolela ka gona a re nako nngwe di-price di ne go ba tshwenya ba ya godimo so ba se ka tšhaba ba se ka tšhaba ke batho ba rena ke maaforika a bo rena ke bana ba bo rena re tswa le bona gane kwa magaeng re ba tliša gana moo ba senyere ba fitlhe gona so re no ba le bothata bja gore motlhang o ka reng ba tlhaelelwa le hoja ba ene go no hoja ba risk-a maphelo a bona ba ya tseleng ke mokana ba nagana gore motlho mongwe re ka se ba thuse a ba batamele re kgone go thusana le bona mara ntho ngwe e botlhokwa ke gore ba fela ba re baotledi ba rena ba bolele le bona ga botse
3: e kwa
1: o ne hwetse le gore banna le basadi ba ba reilang banna ba e karabela go tse dingwe tse le goreng banamedi ba rena bana ba ba botja tsona goba ba ba dira tsona so ke nagana gore those are the common challenges ja gore o ne hwetse go ne ba le dikgagano mola le mola ka mokgwa o bolelang ka gona gore di-challenges ke tse di feng ke nyaka gore ke be street gore ene ya dipotla e ne go fela e re fa bothata bogolo mafelelong batho ba rena ba feleletse ba tsene kotsing so le ene ya dipoledišano o ne go ja go na le di-miscommunication a kere o mongwe nako ngwe a kano ba kwatisitše ke gore trolley e tšere ditsoka ka moka ke mokana ga a thoma eta go mootedi then o tala a fufuletswe ke mokana o napile o hwetse le gore go napile go a senyega so le ba ba rena nako nngwe o hwetse le gore ba nyaka go ikarabela bjalo le bjale mara a se ntho e botse mara re be re nyaka gore go be le tšhomišano e botse gare ga banamedi le baotledi ba dikoloi tša rena mara rena mabati a rena a bulegile le ge le gore re sa tota go di-resolutions mabati a rena a bulegile bjale ka mamphaka local tax association dikoloi tša rena ba di tseba di ngwadilwe maina di na le di-stickara ge ba ena le mathata ba a tsewa gore re kopana kae mo re fela re ba le di kopana gona so ande le bana ba borena ba ba reilang ba tswagana ka kua le beng dikoloi ba rena ke tefileopo go boela gana kua ga mamabolo ga kgoši mamabolo ke mo le goreng beng dikoloi ja rena ba tswa gona so a gona gore ba tle ba timele a gona gore ba tle ba latlhege a ba de then bo taseka boiša
3: e tlogane pele le botlhoka ke tsere go ntshe le ka se ede ka fao ba garade
2: ya be ke no nyaka go no eta ka ga nyane nyana ka taba gore e bolalang ke se bolele di are ba se ka re ka gore motlho mongwe trolley jere ka moka ba tshaba go le bantsha banamedi ba rena metlha le majaji re a re bolela le banamedi ba rena re re le le gopole go na le molelwane o mongwe wa sejatlhabe o re custom is always right yabo o se ke ba ngangishana le yena wena motheeletse gore na kgopolo ya go fa yona ke efe ke mokana o itse go o bona o ye go tala dimpa a o šome o nnoši kgwatha ba bangwe ga ofe gore gape ke tlhakana le tabaše nna a re ka e rarolola bjang ke no kuša gore pharela banneng e ka tsebe gona e tlo ba bothata bo botswele ka kgoro ga botse ra bo batho ba kgolega ka baka la gore rena ka mathalo ka majaji re tseba gore makgo a rena ke banamedi ka baka se namele koloi tsela tsa rena robeya robeya ka magae mara ka baka la gore ba gona ba re tega re nyaka gore pjalo ka ge sebolede seboletse tsa re re nyaka ba fetisa gae ba bolokegile ka metlha le majaji ke maikemišetso a rena
3: ke di bona gore batheledi ba theleditse fale ditaba tsa di-lift ba re di se ka tswela pele le ge le shothile le se ka re dipe ba re e tlang le ipoleleng ba tle kgone go le thusa a ke lebelele go tee dingwe tse le go tlogane pele ba lešoma le bona ga botse re lebeleleng tse di botse go tswa ka moo tax association eng ya lena
1: re a leboga mogaši tse di botse ke gore dikoloi tsa rena maemo anong a na di beng ka gare ga ona banamedi ba rena ba re thega a ba kgethe dikoloi abaetse ba belaela ba kano ba belaela mara pelelo ya bona ka nnete re a e leboga they are very professional yeah our customers are very professional ke dikolo tsa rena di se maemo a mabotse ba kgona gore gotlelela se segolo kore ba fitlhe mo ba ba kgonang go ya gona and ye nngwe ke gore re tloga re leboga thego ya bone go na le mehutse e mentsi ya dinamelwa ka baka la ra ke re batho ba ne ditokela mara re tloga re leboga gore they are very cooperative and they are very supportive ge bo kgonega ke tla re bolela le modulo setulo wa rena tse dingwe re di ba dila mokete re di bitsa TEF FM e di ota re dire mokete re ba leboge ka gore ka nnete ke magoa rena mongwe le di boletse a re ke magoa rena ee ba šomišana le rena gabotse ande ke dikgwari dikoletse rena ba di swere botse mo gobeng mabošaedi re a kgona go no boledišana le bona kudu-kudu through our queue marshals re na le di queue marshal tša rena tše e le goreng ka nnete ke di-license officer between rena di-ownera le banamedi ba rena so di-queue marshal tša rena di botlhokwa le bona ba kgona go šomišana le bona gabotse ba ba boledisa gabotse merwa le bona ge itemetse re sa nyaka go bolela gore mamphaka local tax association ya ikhipa a re ke phetse ona kry a se sa gago selo seoe a se sa gago re a kgona gore mo re ba tšereng gona ra boledišana le di-queue marshal tša rena le tšatši le le goreng dikolo tša rena a di gona ba kgona gore founela gore no lefelong le le so re be re nyaka gore le batametšeng sefatanaga re aya bo spiscopo re aya bo seleleng re aya ba re founela botubula ka mo mens ka mo re aya ba founa ba ra gona koloi re a kgona go ba batamela so ke ka baka leo ke reng re na le go šomišana le bona and re tloga re ba leboga ma ba tloga ba re thegile le ba le gore ba no fela ba shotla bele ka manamane re ra wa no a batleng ba tle ba annual letswele la Mamphaka Local Tax Association
3: di tlo gona pele di kwagala mantšu a mafelelo go lena ka bobedi a ke thome ka ba ga Radebe go tle go feleletše lena ka fa ba ga Magashwa ebile re laela
2: ke na le nthatše pedi mo mafelelong tše ke nyaka go no di gatelela kudu ya mathomo ke nyaka go gatelela seboledi ya gore re le ba di-taxi re tloga re kgopela ka matsogo a mabedi tswetswe go ba mmušo gore a gona ka mokgoba ka di re thušang ka gona ka mangwalo a gore le rena re dire se ka tšhaba ka tsileng wa kry-a go tshwana ka Mamphaka re ya re kgontšha batho dubula mara ba ya ga Mamphaka o kry-e le gore re dio tamare dio phuphutha mo tseleng gape le bona ba bona gore re a latelwa ande koloi tša rena ba tseba gore di bereka ka nako and then ya bobedi ke re a ba se ka tšhaba ke mago a rena ke sa e bušeletša ke sa e gatelela gore ka mono ga Mamphaka ke ga mampepule re ye bobedi ngwanaka ba se ka itšhaba ke a
3: lebogaeeeaa
1: mogaši tax industry gano e leng it's a professional business
3: ekwa
1: ge ke bola ka professional business banamedi ba rena ba tsebe kudu-kudu ka mo Mamphaka Local Tax Association we are very professional yeah re professional in terms of relationships in terms of any other matter e le goreng banamedi ba rena ba bona gore go ka ba go na le se sengwe se e le goreng ga se ba sware gabotse mara ke be ke nyaka gore ke leboge le ba ka mošate ka mokgo mongwaledi a bolelang ka gona banna ba le ba ka mošate le basadi ba ka mošate re ba rolela kefa re rawa ke rena bana ba lena ba re swere gabotse re a ba leboga le mantrona ka moka le ba dikolo le ba di-business ba re thega mo businessng ya rena le bona beng badudi ba mo gammamabolo ba re thega dinameleng tša rena re tloga re thabile mara re kgobela ba mmušo re se batla kgomo re swere bothata bagešo dikoloi tša rena di a imelwa bana ba rena ba nyaka mebereko a ba re batameleng a ba re batameleng ke rena maAforika dilo tša rena di kgone go sepela gabotse gore re to re kgone go thušana ka di-subsidy re kgone go thušana ka di-permiti le taba tšene tša di-price tša di-petrol and other matters ba kgone go re thuša ebile re leboga le the station that listen to the people ge le re invite le bjalo ka Mamphaka Local Tax Association that is why re are a very professional association le go sasa ge le re bitša ke gae re mošhito o tswele pele le banamedi ba rena re a ba leboga le ba botlhe ba re šomang le bona le mother board wa rena Bankweng Tax Association ke rena bana ba bona a ba tswe pele ba re tlhokomele then ba re amošeletswele dilo jaana di kgone go sebela ga botse. Re a le leboga bagala.
3: Seboleledi sa Mampaka Taxi Association ntate Magashwa le mongwaledi ga ke lebeletse ka fale ke ntate Radebe ka fale. Ke rata go tse sebaka sekere nnete le professional le ithwe le latla ka fa go tlore le re sebotse bele nna re tla dira difolo aparanyakana le ba mmuso gore na tabe di le bjalo re diša pele bjang. Ke re bosigo bo botse go lena ka fao.
1: Batlhomphegi re a leboga
2: ka metlhala majaji re ao a ebe boroko bosigo ke tau gore go sa ra tlholana.
1: Amen.
3: Re tlogone pele re ba leboga ka sane sebego se motheletše. Nako e le rena e tlogone pele e fitlhile mafelo mare se le gore ke nyakore go tsebišane gore motheletše ge le gore o nyako tlo ithopela yona ticket ela ya go ya ka fa dijong lifestyle o ka dira ka mokgwa wa go ka letsetsa gane bele gere ya kare ga tshwanetse tsere gao ya rena o se ka lebana nomore le gore o ka tla wa e letsetsa gore kgone go ka thopa ticket ya gago ya general fale ke 015 268 3422 letsetsa gane jale ke santsana ke go emetse motheletše nena re ya sepela re ya ka kua go tshwanetse tsere gao ela ya mararankodi ke yone le tlogone pele e tlatsetseng le la le khono wena mthelethe mfonele go wena nomoro ira re khone go gofa ticket ya gago
4: le le khono re sa go sareke tshantsetjo tsweledi ya rena ya mararankodi a bophelo yeo ba ngwadi ba gona e le go Patricia wa Galiputu Gloria Maponya le Paul le Tshelele Mucheleti Petishi, Patricia Liputu, Mucheleti Gloria Maponya. Midumong Limitini, Kiena Laki Wagabupape, Analiena Mashodi Wagamalati, Mararankodi Abupino.
5: Ruri dombo tsa nnete bolela nnete ba fanase
6: ya
5: bolela nnete before ke thola gape
6: ke ya ke tla lebo tsa nnete la tsori
5: o
6: diegileng
5: o diegileng
6: go kopela metsi nyana go nwa nyana
5: ya re go khale metsi
6: ya
5: a re tsora
6: okay ya ke a lebo ya la tsori go diregileng ya ke ke no ba ke sa gopolela jatši le labeele ne se gone o dira gore boss lady ke re ena wait se gone mpotsa gone gore bona re na le dealinyane le re tshwanetse re rane behind Brasox so ka re watsi wa re Brasox o tshepile nna kudu since yena e le gore o fala mojigajiga mo dotšhaka je dingwe so abela baka la gore nna ke ye go Brasox ke gopele staff as always
5: wait
6: ya mpotsa bjalo so awa ka nnete ke ile ka tsamaya ka fitha ka just staff so a betha dila gore okay nna ke ja staff o tone go goba janyana mo dikgoneng mo re thakanang gona gore e be o ka re ntho e lebile accident le bone
5: ka mokgole reng ba go tshwere poo ba go swere poo ke le ena le planile ntho e ka moka
6: ya ke boss lady nna ke ye go ka ralloje ka mo
5: lena le nemang and then o dire talosa
6: so nnapile ka ga ja staff sele ka mogola ra thoma go novaisa kgwebo ka mogolo ra pusha ra pusha then Brasox ba ile ba boya go nna ba mpotsiša ka botse ra bona ke tshwere poo so ba mbelieva ka gore bone ga le kešetse ke na le dikgobaditse mmalwa mo godimo ga sefatheo le mo mmeleng la bone
5: ka staff saka wane
6: ke a le kgopela boss ke a le kgopela
5: e lena wa tsewa kereng a lena dangi e namehile staff se kae
6: ke nagana gore setaba sese sene boss lady a nakua boss ke a le kgopela ntho ke le botse ke nnete nna ntho ke nyakano e ne o nlokolang ke e gae tshwanetse ke ye sekolo bana ba sekolo ba sekolo ene gape ke di aga botse kwa sekolo gane bjale
5: no wa tsware keng o boletse is enough e re ko verifya story sa go nka kry-ele gore mpotsa nnetsoto ya gae mare nka kry-ele gore mpotsa maaka a kere ga keno ke thabeng
7: koko
5: putsa di chaba
7: le kaena
5: o tsogo ro ka ntumedi shaka re bo sa mponi ka ro tshoma mpona ha di bjalo ene go bonde go tsena gana kwa gating yela ya ka
7: gape o swantse o tsebe gore sipedi sa borena se re ga re tsena ka motse o ya ta o bona batho o ra o ba bone wa kokota wa busha wa dumedisha
5: ya ish wa tsiba gore ke putsa ntrongwe go mo adimo ya o putsa di chaba gore wena ka mogaka o bja ke ka gore la mafelo le o eta kamo aya ke nagane gore o tswele go reega botsene
7: no man wa bona go na le taba tse dingwe a kere ge di re fihlela di nya ka ge nna moruti ke na be ke emelle sa le ka lebelo ke na be ke di lukishi
5: a kha ne moruti so re e rodula mo West Lone se we
7: nna
5: ke tano ba ke ntshike emelle tsa
7: gore ke ga ga ke re rasa man
5: eh
7: gore ke nya gore from a leader to a leader re dile fa se re bolela gore na monne shu go ne taba tse dingwe
2: putsa di chaba togala o thau dukuluka solo morena tsena tabe botshato ba go kenya ka botswa re mo wa lesa o swara mo wa lesa
7: matume
2: e putsa di chaba mo
7: tswa sha sha go bile ke tshoma o bitse le ka lina bya le
2: ora a wa ke lina la ga
7: re tshwa tshwa le bya le e shubi
2: a wa ke le ke la ga lina le we
7: a re re le taba go na ya tsenelela gore taba tse dingwe monne shu a re ba sadi re taba neng ra dula fase bela ka banna ra di bolela ba sadi ba ne le leme man
2: khano bolela ka eng nna putsa di chaba ke koko
7: ke ra go ruka se mathata ka gae wa fa masele
5: ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
8: Ah, we are going to be able to get a job.
9: Monna o lela banne a le le basadi